0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ngala ngarang ka mbi thap cha loji yue la che la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: rinchen tabanda ina yumi jine xio yo sena ta tangan dra la soba a tsore ga ta ta ta AI ta da o ta jato ni o bishwe xin ta ye ka la xiu jen nja manja ta ka na ten wuna o ya to ya zi ta xin dra ding ina o nda ma ta da jie jie ri den ga song song dra ding ga
1: rinchen sa na qi ye yon ke xia kya sa tui ina nja tanda ka la ta yumi jine xio ya ka junzi ina nja lo so so dan drabun drabun tanda mambu jie yo jire qi sa na chandu ka nagyo ka tataka namba te chenay tatsiri.
2: Tanga rena mungsa tanga chamaka kuyongde rindu tsati. Ngima rena tanga chamaka namba rena mungsa ka chahile re. Chahile re de hie hile ma re. Tanda hie reje tanda ram da zuna hienpo ma rena sa re. Tata rena ta lo chungwa rena re tsoma ka ta tika tina hiyo diago sa ta chen. Ti tsoma ka ta pango chongde ka na rena re te ka na pa ta ya jing di qingbo ma zhe. De ngima zhe na tanga rumo zhe ji zhi na ngima ka rumo zhe ca zhi zai pa che tau yin sa zhe. Ngima zhe na pa che tang zha yin sa ma zhe. Ta on tu cho che zhe jo zhe rumo zhe zheng di ngay ka naba zhe tang tak ho sa ma zhe. Ta tang zhe na ta lo chung wa yin zha, qi yin zha, ta rumo ka rumo ka naba tang zhe do. Rumo zhe zhe na xe tang zhe na ji zai rin do li zhe ho. Ji zai yin sa di rumo ka naba jajaja rumo de rin di o tate o tanda tiga to chahi tiga to sum khande zo pe rigyo li rumo rin di ni mati minna xiang jo li pache ten re pache tanda tata rin na tanda pache re do sa re rungro ke hika tanda li ta ngima ngima ke ta rumo de jajaja o koke nam kyo ke tiga to rungro ke namba yo re ho di ten chan rin na o me sa di tata rin o tse tse o lin de rin hinga ten li tini ma tsa lo chung a tong ji ngay koyong dhe na rumo la gayen chehi da dhe nid. Xitaan dhe na tangkaan dhe na tsung la ten go dhe.
1: Zhe la.
2: Tsung la ten re kaca dhe yung ya mo yo ma dhe. Ta tataan dhe na ta tsung maa dhe samno dhe wo hing. Pan jo dhe jo dhe go dhe dhe. Tangkaan dhe tapir tong go dhe dhe dhe.
1: Rini dhe nsung
2: dhe. Mo samno dhe na dhe rumo ka lak zay che tse yin na dhe. Pache ngima ro mandali bachio sari tenyi
1: to.
2: Ten nga ranga on nam pata sari ma to on yen che tenyi ho hi ma ro.
1: Zela, zela. Ten yunga so rinni che junzi xe go la de mela pinpa togo hi ngoho. Pinpa to na kayo la yo pinpa da che re se na je panjo ko to ne.
2: Zela.
1: Je tenri che yon na ten nga yo so da junzi ta tape ton to le ka namba te je je je yon jire a. Ten di chamba ta ta nga zu ka rinni se son, panjo ka se son. Tenyi yukor. Rinne da yuko ju sewa ma dung, huma ina rinne ina rinne ko ju je da yuko ina yuko ju. Tata yuko yung ya zo che wa te kare yinsa na, sasho te la rinne ka tsue ke ting sa pa yina yuko ma na tisi ma. Ani mo ke jala nyo je ina nja, ta te la nyo ro si je ina nja, te zo yabun ro di zama yang sani te ke panjo te la yang pimpa la toki ga. Chini sa na, ta ji chando la nanju ba tanri rinne da yuko yang go so rinchi da wina, ngomi rinne hiu ya ke ko la, tanri chi ta yung di zama, chando ke rinne da yuko yin dhamma dhala chichi chishun dha dhaa yaa me naa deke tapir dhombala kakha chishun dha dee chirin dho su dha soso gu nyungwa dha juni song dha naa soso gu dha pecha yana chi naa kama gaji deke rinne te thangka chiju dho rinne te junji dha tapir dhaba jun dhan zui ma dha nguima chaso jun dhan zui ba tapir dha kandar yin si naa dhada shishu ka rinne yin naa dha yaa me naa dhira dha thunbe ke namba thunne kula sato shiji rugu chila yin naa kakha chishun dha dhaa yin dhamma dhala ke chichi chishun dha kandar yin dha song
2: Ta kama rung de da di yana. Ta ma tsa nge karo chuka ta kama rung yoko ka teni de yu su na lo pa chio chay ni pa chio ta ta tsere hiyo na. Ni te li tsa di chere da si na kama ka yu yung de na po ka nira pa chio antambu yin sa ma re. Pa chio kama yu yung de na mungbu yo sa re. O tini kama ka yu yung ka ta na kama ka re ni yang nang ji na pa chio ta te poka nira antambu pachinro sari ten. Poka sacha la panjo dhago na tso chi chiya niti idina yoko in sari ten. Yoko ka panjo dhana ma to lika chiya dhili na
1: zoli tabna si mayo batir
2: re. Re re kamo tamo yo sari. Hitaan yoko ka nira lika li na maho pa lan chiya tini wa sari ten.
1: Kama ka sacha ka ngami rini xio yata rini kandik kandik yo rechi nga zuna ngoto
2: nga zuna. Ta hitaan de na jidi kama sacha chung chung in sari. Kama rung de zina ta jidi karab ka tsewe xiang, ten tsang tini yandro di yoba xiang, kama xiang, san de la kama rung zole in sari. De nong de zina ta tambo yandro di onda gong na ta

0: ngayka sanu tong tanda lego jite pacha nga ti na numere ne shiya ke jinzun pa yon na na yon ke jinzun pa ji lika lego jite insa re te te nga re na chunji ke jinzun pa ji insa di jida
1: titulang
0: gantun chenpo sa re chere si na tambun re na ta ande pa chadra do pa ta jinzun re yamu tong ma ta na pacha te ngay mase che ke Jopado, Mazeki, Jagata, Mozagoli, Pachetan dying Saturday.
1: Cheto Tambota, Chinju Jinziba Cherebala, Chick and Ginchet, the Tangalan good assets and a salon, the Caningo, so you know.
0: Tanga Locha Dodi, so Locha Dodi, Tapachetana, Rengi Zogomani, Cheresina, Locha Dodi, Gain Gamadele, Konganala, Kaja Chitrino, Kongangan, then Tamo Yota, Nacho Dimber. Gender, what is it? What is it? What is it?
1: What is it? What is it? What is it? What is it?
2: What
0: is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is
1: it?
0: What is it? What is it? What is it? What
2: is
0: it? What is it? What is it? What is it? Tang ke ku ti de su ti sa hyo zo ro ho ye hyo zo re da ta na yan ro no te che te no ni la la don ji pa san da de de te pa chan de pa je ta da in sa re da
2: ma te ma
0: kim ba ding ge ji ma te ba kim ba ding ge te de a mo ta te ta ta re na zo re nga la ha chen jen de ta ta ta cho ma ma li ka ya mo li de zo na pa che yamu rengi chen senu na chamu gare tene loche do di pacha chanji de chen isi na nga keja je chenyo cho thangka chen chen isi thangka chet chen do len isi nga la keja je chenyo loche do di nitong chiddi no isi di nga la di keja je chenyo ngi thangka panjo che de ngi thangka chen zo len chenyo ten jaja jan nga sanzo di sanzo ta ten go ngo ma zo go re di panjo che de a Chemzong ke panjo ya ji che ta ta ka che. Te cho no le re, cho sa no tong ya ji se. Te nga goma che, ta ti tsena ma ni di ma za ni ma zi. Te nga che no ndogo ta te no che che re da an re che. Te ta we na sa no ga tong di, goma sa no re kongi, sa no tong ya di ta. Pa ke ti jimba zon do re, ta pa zi de na, nga ta che.
1: Na
0: cho na te tse, ta che re si na, ta pa de zon. The pattern change the ring, Oma. Tad the base rings, I think I pattern change the gender rims. Sana do same as the no wrong law, the no ya ram, I chose some kind of rendol. The Chanona Maza to Dini, Roma Mota, Sanon de Don, Daddy. Think him a pie, he got to the answer. This unknown the call Tanga to murder in a chitty, Dacha, Chedo Chimjika de Ligali Limitin, said the Dacha Jata or Tanga de Ligiti or. Kas aja mainly, tar ini de pa, tar ngai tu se pa yang mama jinchon do, pa cipta yang mama de, mama tu jitu walin de, tengah jenah lojian de tau zengi, tinggi lojian de tau zeng ngah tangkar rumun de na gacilin de, tong de ngomar de ti, tar cende zogu dao ngomar kadeh cembo ing ngah de na,
1: jela,
0: cuchu do ngai nam jo ke goje semu ngomar. Gigan Tamu, Taja Gigans in a Gigan, Taches over the Dijimbung, Anjit Zonder, Anjit in Anjit in Dolita.
1: Jela, Timu, Toso Lata, Kinisabu, Toso Tome in Anja, Nanjit, the Kanjima Dabuja, the Yonzajik, Tenanzu, Rinchink, and Nanjiva, that's also good. Jinny Junzi Bajerea, Nini Satukin Jerea, Chick Senola, Conconjina.
2: I'm going to go to the house.

0: Chenyi tabi na ta rinne laga yi rinne thola leka gabu shen khe ta che ta she genpe ka matanda re tenisa na Chenyi la rinne te mun thu to tata ina sakunda ka chando ka rinne junji se na nda yang kama ka hyuk rinne junji se na nda kante na rinne junji she go san sa ka go hyo che hyo na ta chenyi na
1: Zo chi yi chi a li go ji te chenyi se na chando ka tanka pa cha dan den roli chen samu deo zo go ma ne te che re se na nidong nye hyo zanga lo tanga tong tong zamlang sin tong no na go je de samso de nga ten ya tong yin la chen yin si na ten de na ta chando ka tanga lo chuma yo re lo chuma di ka la che yo re si na yen sa cha la me li ka men sa yo re de ne ten chen ge dong do zhi mo tanga xiang jiao dong lo yo re ten zha wo cha di ta che li go dan de ten san nong de tong de la zamlang sin tong no go je na pa cha da chen bo re sa re de ten zamlang sin tong na The end is the Gong Laya Hiti Gong Ta Siyong Hyogya Tanda Liler. The Talon Rena Ngala Lika Ka Chagi Chewa De Eti Kali Kali Lika Ndi Kali Kali Walinda Rena Ti Pachio Chando Ka Tanka Zo Pachabda Zoli Chagi Nga Ta Ten Ti Tanka

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chobanamba, tada chie jia sinji bi lin cin dana, bo jiong long chen ni zhi li kong, kange long chen jia te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xiba de zhi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Xia la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin, sen ba bo ra ni ji lin cin, long chen ka bar song yang xiba dong yi du so zhi. Kazi chira du ji lu ji dong ji la gabo yo ba ma zi, lu ji dong xio da ra ni jia ge zha ni, jen pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun du zang bu pa san na, te ga ka pa ang zha, le go ji ge jie, zhou ji jie du yu song ge jie ni, ka pa ang zhu tu tu ji, gu mi dang, sa wi ang zha, ta rong yi ga ang zha ca ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka pa na jen go xia wa ji, ngon la ang ge dang bu di na na, ra ni jia ge cha zha la xie to ba dang, ya na ang ge ni ba di na na, zhu bu pin cui ba ka pa jia ni, ya da zha la xie cho ri. Zi ang zhu bu cho la zo ji na, ge cha xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji che jie ge zha, rong ji jia zha di xie to ji yo bi, qi na bi, lu ji do mun cai ga mang pa ji la, nga zi ni ta pa ni ga si xie jin yin. Ya zhu bo nan ba, da da ri ga long chin ka ba song yang lin cin nong la, zhu bo, zhun zhu da, zha dun. Chomo zhabar ji jia zhe de zhe de xie yo bi, qi na ba nga zi lin cin na xio bar ga si xie jin yin. Zhu bo nan ba, da ngun la zhu bo zhun zhu ga zhe de la ji ni na.

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tugri.

Chobo namba, linzi jenjo to chobo cho la. Chamdu gojo di pun ni, chen namba, jadong du chi jia nga si ren, to san chobo yung I jahimendu shi ji yin.

0: sumbati, ani chamachi gishin maka yopadir. Tindir tan di kasar nga su jiwangu thodin, ani mahyoji din. Ta jiwangu nong la kandiji sun yopari sabayi na, chanyang ansam jindu des, chanyang ansam jindu des, chanyang ansam jindu des. Gada basa chantar chang, ngana mara lantar yang, hadang tami hadang yang sani. Tini cikang yegu thodin, ani zawadila ta man jaban rabu ji jayobadinish. Cikang yegu thodin zawadilin jaban jawash. Wala tan jaban ta chanda jayobari sadi lo, tambo chanyang ansam jindu des ya, cikang tambo ndike, ani chang dang, yang dang, hang de, chen dusun de chere seba ina, ani jindu ki chere is, yana chen dusun na jindu segi yore is ya, jindu segi yore is, chang dang, yang dang ansam, ta jindu sadi lo zawi chani, ani cik jen ba dang, ani cik dupi ki ten ten pa na, nju pa yin zang, ani tela jindu segi yore is ya. Yana nga su konti kiba nangye, chang yang ansan hibi chindisa na, chisari isa bayi nana, jindisa wari hibi tenshi, chang yang ansan jindisa. Ani kada basa chantar chang ngana mara lanta ya, adan tami anta yang ansa ya, shima ji cikam tisumbo ke, ta kandengu yori isa dila, ta tietabu ke che tisumbo ke, ani che jo totang shosun rabu de, ta ganera ji re isa bayi na, che jo totang shosun da ganera bu ji re isa bayi na, kada basa chantar chang se ni, jinju ga dan, jinju da dan, jinju ba, jinju sa, ga da ba sa. Ani chantar chang hiba ke, chantar se an dike, sa da dan da da ninka ke, ta la hiba tenri. Sa da se dili yangju sa. Ani da da se dili, itini yangju da tenri. Di dili jinju ga da ba sa. Di to dili yangju sa dan yangju da nipi. Do na, ndo dimbo ke jisa le, ani jindu ke cheche yagi na, jindu ke cheche sumbo nolo gang yarar se bayi na, ani chang da de yagi ba re se ari. Ga da ba sa chantar chang se. Oya, tene ngana mara lantar yang sewa, ndika kantengu yore isena, yang jinju nga dang, jinju na, jinju ma, jinju ra, jinju la, oya, jinju te ngabu gan ta la, ani, jindu ke cheche yagi wa shunse, jindu ke cheche gangshar sepa ina, ngana mara lantar yang se ni, wata yang dan de jagu pares, a dang tami an dang yang sewa, ndila, ta jinju a dang, yana jinju an ta de dupi gan tami ku kapsa la, ani jindu ki chedi yagi na jindu ki chedi gangshar sabayi na jindu ki chedi gangshar sabayi na adan tami aandang yang zini aandang yang ni gangrung zhanan dhigari is aandang yang hibi kasala aayang ni dhata dangak suchi wakita gangshar nan tuyus gangshar nan jiz yawari tenyindila zawe chani jiwaan ka ani ta xolo gandiga tenyindi ta debo tono man dhahi jabayi na tenyindi tenyindila jik cikang tambo tiga ani chen ni zun yawari jayang san jindu tesa ya nika ni zubi kasala ya ndiko nolo nengachi chiyo yore se na chang yang hang sim se ni kasa ki sima ki sim hi changachi ten yore sim se ni ndoko zo kang tengo yore se na o ya jindu ke che la o ta chang yang hang se ni haso na mandro wa ta te se ni nyonso na ane ko mendo wa ga shen rabo ji yopan yin zang ane jindu ke che na ta chang yang hang te ta che ndo sumbo chang de ta nipa chen ten la papa re se o ya ta ma na ane mari haso na ane mandro gare ane ndot liyang ki nyung sumbayi na ane kondog nono jindag che somati ko mendo wiki shen yore ten dila ta dranga ka ngichin ten ten rawa ji pa ten ki shibayi na ane chayang yang ndas sari sani ta ko drangi de sumbari dranga ten ngichin jindag sumbayi sam se yandik nye ki chani chayang asa jindag de shibi ki cikang daga dodo shiga bayi na kira jina sanchi pa zao kurang ka ala shi ni nyingba jara cijin nyingda dapar njirar se ya cikang daga nyingbo ji ta njaba kuzong rawa ji chani yore cikang dhe nika njaba dhe dheri dhe dhe ko cikang jing ma dhu mese yo ma dhe dhe nga cikang jing dhe ge cawa ji cikang nyingbo ge nante dhe para ndor dhe bo dha kase wi go nye nga yo oya dhe dhe sula nda dhabi nye nga ta chere se dhe ko njese dhe ta tomo ma yin ba ji njese dhe haja ge ta nela kemura ji cha dhe yo res dhe dhe dhe dhe dhe dhe ta shima ge gada basa chante chang la so ba ta niso ge shima ge cikang dhe sumbo ge ane cawa rangu nol ta ngisi ma dhe bya ge ane jindu ji chige ta dhai yo su se na mundu torang yo su dhe dhe yo re Tendir ta dry yosu sena mudu, totan yosu nde, ta nganzo ngi ku, ane yege ka lanin ka chedil ta, ko kasa gitu ku zonra budi, nde chadu yobari.
1: Tata chi jia simpa di na, bejun nungchin nyingchin li kong, kamki sumta lhoti li cinshi, xiala munti nganzo li cinshin jia gasi xe.
0: Ta wo le che le se di le ta, jindu ji che ge totan yosu de, jiwaangu nungla jatar tenpa nangyanchi ane ko peji ka thoni ane ma ji sahin rabu ji shijin ta peji tar thambo di chari yasay dila zaagu nungla gada basa chantar chang sini jinju gada, jinju ta, jinju pa, jinju sa di jisla tarada sarada nungla ndutru ka jisla ane changra yosa kiyori ta teka nungla thambo jiju kaya jisla kaya ta changa yi chang yobi ki jindu ki tani peji ji yapa yina yak chang yaks, ka chang mako dājāng gādā, ngāma nīndu jīmbā nīndā shimā tē dūpās, ngāma nīndu jīmbā tē dūpās. Tā jīmbā tē dūpā tē gā nāndē gāndē jīrā jīmbā tā gāndē jīrā dūpā dūpā jīmbā gā nāsī nīmbō tē yā gāndē gāndē gā chīpā shē gā tā nē sō tē tēngyū yōsū jī gāsā rā ngā sō xie chāyān xie jū, tā nē gāsā rā tā bē jī. Hijin, zote chirisena ku dai yusu tilda. Ta ya chang ya hibikasala, ya chang ya hibikasala, o kaya da changi changa da kangi jayo resena, ya ta yangi jo pardal jayo resena. Ya chang ya hibikasala, ta ha changi ya dos, hya do ya dos. Di chichar ya pa, ya bi chete chirisena, hiu chembo ya pa tengyo. Ta ne kasala ya, ya chang ya hibik, changa da ya ke ya li, ya ke ya ke jili, changa da ya ke bi jinsa chirisena, ya ke ya ke jinju ka yinba yinza, gada pasa changa da chang zin, to tang nangyo xine, ta changa jayo resena. Wāi, nā tā pēlā chērē sā nā, āni cī jīn sā kio, tēng tēng bī cī jīrē. Tēnī kā jāng mā kūs, rōng rābū jīn nā rā, yāna chīn rābū jīn nā rā, tēng kā kā pā yīn, yuwen chā kā nā yāng kō kō mā tī sā, kā mā tī sā. Tā nī kā sā lā, kā jāng hī pī kā sā, kā kī jī sā lā, jīn tā kī chē jī jā nā, kāng jā kī rā sā nā, pā kā kī kā kī jīn chū kā yī tā lā, cī ngāma dāng cī shimā nī dā dōsā dāng mēntu bātā kā kā lī rī dī wī dā kō mā tī sī tēne dā jāng gā hī pī kā sī lā pā dā kī yī dā kī jī sī jīn chū kā yī dī lā gādā pā sā chāng tā rī jāng sī nī dā jāng gā hī pā dā dā bā rī ngā yāng gā dō sē wān dā kī hū lī chī rī sē dī lā anī yēn bā yāng anī kō gā wī kī tēng tā chī rī sē dī dā kō hū lī mē gā yō rī kō dī gā rī tēne dā dā bā lī chī rī sē dī lā dā bā sā gā rī tēne yā jāng yā kā jāng mā kō dā jāng gā dā tē jīn chū kā yī jī sī jāng dā jū bā rī Tene jinju tae jisi chanan jubala pe na jit chang jit, xie chang ma gu, we chang chu u tab. Jit chang jit hibi kasi la o ta jit pa ra jata jaki gu jit zi jik jir. Ha chang ta jinyan che gu, ha chang zi jit nipa. Jit da jinyin ji paru lu chanan di jang tena teni, ko chiri na ngali haba, ane ko xiu chenpo gu ni jipi ka nyan de ko cindu nengu yor. Ta jit hibi kasi la jik jinju tae nil gada pasa chantar chang san ta ki jisi la ta ka yari chang yi chang di jipa. Jit chang jit. Ani xie chang ma gu su, xie xie pa ri di wen cha xie, xie na yang yi kuo ge, ten da go ma song su. Ten dili, pa xia de xie ge jin ju tan yin dili, gada pa sa chang tar chang se ne, xie chang se ne, chang ra de xie ge pa ri. Ndi chiri ge mento pa de pa ri, xie chang ma gu su. Ani we chang cho su, we yang cho ge du se yin di zili, ani we chang cho xie pa de ge xiu la, ani yin yang jin cho ge yo. Nyama na chiri ge, ten da yin pa chi chiri ge na, ni ge xiu ge ji pen ge yo, we chang cho ge du su. Ka yi da chang ge zi, an ro de we ge jin ju tan yin dili, ani, Taba, gada pasa chantar chang se ni chantar deja bache. Tan dee kasala kondi nga zo xie yore, jiju tae jisala kaya da chang e chang yoma tse, tarak jisala kaya da chang e chang de yogo yor. Tarak jisala kaya da chang e chang de yogo yor. Ta tarak jisala chantar yoyo peji la, pina chun chang chun taba. Ta shetan kala nga zo tarak do tenke she tepa chire se dili ta, shatsi ka kasala, ani jinju na ra la se yenke ji shatsi kanki, de taba shatsi de din di ba tebi ki shatsi ta, yana, kutsi tenpi ki shatsi, kutsi yin sumpa yin na, ndi ta kutsi yin yin sumpa yin na, te tabu ki shatsi teki jinju nara lasan ki jizar ta, yangju tate, ane topi wangdo tangi, ane nga zo totang di jagu yor. Ten dana, chen hibi kasi la, ane ko chen tsarwa, ten diba tena, pas haka da kara da chahi shi chen, nata ye chen zene, yangju tate jagu yor. Ten dana, yangju tate jena, ane chanta ki jizar chang jene, chen chang chen tabu. Ane gormo yin chang maga tabu. Yen hi pa ne, din di pa teni, sabata baya da jagu jan naa ta ki jen zini, yang ju tayo pi wan ta na, ane gomo yen le re de, me cha ko ga ma ti isi, de mento bi chi jiren giwa, gomo yen chang ma ga tab. Wa teni, ken chang hi tab, she tang ka la nga su ken te zini, ka xe je ken hi ken jizir, ken te me zini, ken te zini, ta hi to jagi jen zi jiren, ken hi pa ne ki jizir, yang ju ta te, to pi wan ta ni jagu yorwa. Teni tena, di ka sara, hi pa ta kan hi zini, ken chang hi isi, wa chama hi de pa, chang ta ki dugu yori. Kaya je ge na de ge ngai de chang chang wo ti zhe da da to ba jin se de la de ni chang da je ge ris dan de che zhe na jin ju da da yang ju da ge ji se le ani chang da je se ge bi ji shi de ne ga da ba sa chang da chang zhe jin ju ba ge ji se le chang da je se le pe na zup chang zup tap chang ma tu xie rap chang che da zup chang zup ji bi ga se la ani zup da zhe ni ji ba de la gai de chang de je de le qing ga xin ni tu ma de bi ji je shi da ha chang ge zup bi de le zu mo ge nan ni ge zu mo xi bi de shi 让咱的再去就这边有进入八元八元账，那你讲的也好的，我给他八十。

jemang dong bari. Ne tsik gamba kakong wari. Ne ten nang ye ji mayang jachi hi ba dina. Ma, mayang zi hi ba dina. Mang zi hi ba dina. Di ba yina, mang zi hi bi kasi tsik chen nyi re. Ane ma yang zi hi bi kasi la tsik chen sun chang rong re. Ane nang shi hi ba dina. Dar na, na yang shi hi bi kasi la ko tsik chen ji ya jemang rong re. Te chere zina gamba kakong wiko giba re. Ta te chere zina an ta ge ji se lo an dang yang nyi da. Tene jatara jatong tashi. Ta adan tamen se dira ta anta te nisu madri ni ko dite tamek namba te tabu kasila anta yang chene jere chene. Pena toan toos, jana mahi isu, jang tong tabu. Toan to hibi kasila ma tanaron toos e uti sulu tela shetaka ngansu tiji yige nona, laninga nona anta te nisu trimari. Ko anta meba mari, anta te dikya mari. Jense chere se dira ngansu ta peje datrika nona shetaka ten tebi yige chingina ta itali ngeprata kora che se de jinju chibo karu yugi bare jinju mayu par ten de machi mse bar ten de to hi bande ten de mayi zande ji jinju ayo re ye na ya ta ke sa ji ka se le ge so yang chi de dui ni ko mngen par shi bar wa ta ti ka se la ta de la yang ang yang jena to an to se ma ta na ro to da ang yang ni de chi chi chi ge no le dui ni ane to an to se ta bi si je re ane yang na ma hi si yin chi de yang na re na ina de ge ji se la ta ta me Divin tisala, ndi kasala ta anta de dupi wan tamba yena, da tamishi ni, ani ang yang da nanyin da tsiki tiki nol duni, ani yang na ma his. Ani jang tung kibi kasala, ta jama yenba genba ji tumba tu duya rwa. Ani jang jatila anta nisu yuena, ya anta yuena ya ta ku nisu madi ni duni, tamik zon rabu shikyan duwa. Dindala ang yang de jada nyan da tsiki tiki nol duni, ani jang tung us. Ta deso de, gong deso de, yang nganzo tsiki gamba ka gong kibi kasala, Ani chere zina yangdala zi yechobari. To an to hi bate yangdala zina to yang tos. Yang na mahi hi bate yang na yang mahi zi. Jang tong hi bate jya yang tong zini. O cijin re re de ya jemang da tani cik kamba kakon rogo yore zi. Oye, ta nda chere zi dili zayi chani nganzo liki juenbi wambu gondon lo tenbi ki ta jende ke ani dayi yosu ju koji. Gol tende chere. Ta kandala nganzo zaji chindu zi dili anra ge chabdala. Anra ge chabdala. Anda ke chapter le ada tamik ji se la anda ke chapter le yang ge yang de ja ru wa de ja ru wa de zai cha ni a ci ge gang ba ka gu ge ba ji de je de wen cha nga na ma ra lan ter yang se ni yang da de yang ju ba ye ji de ka ze ni jin ju nga na ma ra la de nga bu ge ta le ani yang da de ye gu ge is de de yang da ju se de zai cha ni che le ni bu zo bu jin du a yang na che le pa to chi chi cha ang ye ba de ding da bu ka ze ni nga na ma ra la 등아 디지털 아든 타미 양내가 바이나 등존으로 붙잡아 제데스 왠자 처리세디라 나나 마라 란타 기지스 양다데 접초르데 왠자 디가스르 양데지 쳇르 아니 안게 양데 저룽가 모룽 세바이나 따데 저 모룽 아시 안게 쳇르 양다데 저룽나 양 왠자 나나 마라 란타 양히비까지 양다 디 쳇르 지금 깜바 아 드니 카 먹고 있지 요만나 지금 제뉴도 따고 있지 아니 양데 디니 아 chirizina anrak yanni, tenzhik tsashi runga muru zini. Nde tashi taka ngansu pegegi yuaga nolo chirizini. Ngana mara lanta gijisila yang mato, dikasila chirizina yang tsatila anjewa nindrichi, shetan kata ngansu mebar. Nde chirizina ta jindaji kasila, ani aadang, mingi aadang yanyi ki dripi ki chichi kolo, ku misa ki chichi chiri. Ta tema iba ngansu shirada nirada laso bachi kasila, widang yi nindu, kaip kanda yang shetan kala teni di chirizina, cika kamba kakong gimmigi, Ani tera teni chirisu ko penso de teni jebo jia chukurwa. Ta wen chang jende ji kasala chirisu na yangda te anda ke tsa mru ke kap chiyo resu. Ta kaare se na jinju nga na ma ra la te nga ke ji se le. Ani yang jia kirwa ma to yang te ke tsa la anda jina. Ani ndiga yo ma resu. Ta te chirisu de le green ke kasababik ronzi ndiga hiya ke ta nangde de wata tenjenja chiri. Tiendara ta tiringa phonsen duga nola, zayi chani, ani ta jendeji chiga dayi yosu te, ta liki jenbi yuambu gano chetara tenpa te, ta peji dojibi goni, ani ma sahi shi yaba, tenreji chadi yore, tenreji chadi bari. Tiendara ta ndi kasala zonu ku zoji chirisa dira, ta nganzo yongi labar tu dariga phonsen la nyenke, dariga tini ndala yonu dala yongi jili tambu wachi lan tsumayana, nenga zonu ku zoji chirisa dira, ta chiga todang yosu ndoji gola. Ta yinji yimiji yongda dongi bati re. Tiendila, di kasila ta jiwa rangi tsasi nda lor yabu chi ngibu shi ni. Ani di todora ta rangi peji mabu chi kwe ni. Ani ngay la chiri na chiga ta yosu de ta totang chegyan da yoshi jida. Nda ta nenga chiri isu. Ani ta

Senkena pacho kunkhamza, nga lechi chocho pa hira namjaye. Tata lhenje ne sen kuchuk pandane, pyojo longchay nyamchay le kao khangki longchay ta pyojo penzu khangki nyamnya xepi, changbi yang xepi lengdo lechi di. Lechi gomene namba chu, nao chu rungpa sampa tuandro la papi lengdo, melen xiawan bunzong ki lechi chudo pa tsempati. Terengi lechi ne namba chu, nao chu rungpa sampa tuandro la papi lengdo, melen xiawan bunzong ki lechi chubde pa tsempati.

Mago le le damle mi sedu nubu kandaga xionoti kandata ta chambo leke tembo todu a nyamchali ke gaga chichi ke tomo yindi yin tere agu ke zile te nga topyu ke runa sheri gosei ke mishuri anshe ke mishuri so redi top gosei ke mishuri so ori taro rani ke la dabi ke ndase yi dribi ke dite yi topshe ke mishuri so u zile tere agu chi ku zushibi ke patu nabdi ke yengmoshi todu a chakar karba dabi ke izo te kora ta hakore chawi ke kyaton zonjo dike nila ta hako shepam tono donshar ke sala pepta da rulo mopi ke tomdo da tinak napo ke gongle chekse da nga nukopti ke ngarki chakti da talk onto you about the satomo killer long the talk to sala malon talk more about you about and that thing you told you think that you told you that you told setting over melet and nanka go you told us what talk to sat d said no one daga shadow tick case taking ala salon yes on the server lemas that no one daga shadow to run you ke chesu ke pez yembi ke che yinga da chu chu mot and demi ken dari tari chu mo kole te chi pa chota le phone nga mo chota le mo nga tv pali talk said ko na la ko an nga chala ko mala sen tari te talk onto you about nam ke ka tole ta sho sho shine db ke sa sala tv mo ta ko shana mo ni bo ke iza ta shashma ni ke sala po mo fi ko rolo ko shashi jigda ta ta mo sala hlong de shibi ke tula te du nam kale tok mo ba ta sala bam de shibi ke tula te du mo ta anda ga hyo de da ta ramo to de ke pe ye mi ke genji mo ba yi ta nga sa ta chok ma ti yo ta nga sa ta ke ma ti tul ta no mo kan da ga hyo de da mo yo ba ta tok gon de yu ba ke sala do ju ko ri ta pa yi bi ke gal nam ke ka ton tok song bi ke ti ko sala ta bi ke ka to to to mo yo ba da ju tok go de ta mo ke sala hlong ju me nam ke ke ta ja yi ba ta ro mo to pe ke ma ta ka sa ra to ki yir gu ko to ton ta ba ta tok go de gol an ta ba ta pap song bi ke ke ye nga lo tu du Tandamo yuba dojo to tomo sala khanda da to pabju mele ta taro tiki mete tok bontok to tomo ko sala song dele dojo ta mar tomo ko sala chel hu ju shi hu nam ke katan ja yeba ta bala sombe ke kat de ne tin khate yeli to tin da te yong le to ti ka na yebo ta ja yeba ta ba tsak sombe ke kat de la ta taro tiki ke mete sha tomo sala babu mo de nam ka ngo botil na na ngo tin ese ma to pe ki ma jo ta ni tok bontok ta ngo tan tok ta ngo chi be yuba ton tok ngo ta yuba dojo to kore traffic ke setol ta ga ta chinga le ngo tan tok ta tomo sala ka pab sombe ke kat de ta la yu be ta la to te la mi be de sot me sheba na di chela ti chung nam di tola di kapa khos me hari sa di tam je ni yam sa ba ta bi hi mo ba ta ko le mo ta la ta che shu che bi ke pe zu ta lu yi di na de ka te bo do je te do ko da chu yu che sha mo ko da chu zo ba wo ta de

0: Kukyab chi la jamju xiojir. Ke pa cengwaan ka titar xie para mopa te nuwa teca matong wara ka ne manin duen xin kocu son chi don la xie par te. Ama pe duen che mik don le shonyam nga. Cereng ka don le ye che tong donwi narwe ngang cui gome to kyara. Pa cengwaan ka tono me par donwi king pi don le riwe mingi mopi shozo te te yo. Kocu son che nanjur mopa te tongkab. Kocu sen no donwa trapo xie ka narwe pa xie te. Oman pe me hon. Kowa kichi tsemo na dewa nan yon yue mayin. Ya, pa genche la tuan kehi tiju yue. Kye ike. Ketre pa cengwa ke lao nying che temo nying karja. Jinpa li ye che che urin hi xorte. Kukyab chen, nge pomo lhasar yunpa soba songte lo nying che nguen ne goju choju mebar cho song. Pomo hisu nganzo mihi pi lanti dudu tong mi dudu tsa yon yi ma yon. Ka nana ti chon pomo ko la sacha kong yon toju ma yon. Ye ye. Mopa te tenwa la tu len yin. Pome lo ta kere tang. Ye ti. Pa tsewa ke kecha te kowa tong nga na me pi rwa kenpo hi xe te. Yu re, ndalo nyek tsenyi la le ju yo. Ye ye. Mopa te ka ne kandun ki hindun. La nang ke hyo po tsang xe je hyo por no luk di te. Mopa te kontur hyo mi ma ten chung tonon kewe tsereng ke hyo mi ye son pa pi junyi yin pa xe. Te ji lar yon tuk chon ngar kin hyo mi ye son pap. Mopa te ngo te to yuk zang xe te lar yon hyo son la to long. Po xe te te hyo por non luk te hyo tuk pe hyo mi nga nyin ton nyin ki pap pe kyun nyin yin. Gendara mopa te de cha chupu hyo mi kunzu matong war xe chon. Tsirin ke ten son choma sasa ting ting ton yu ma tse. Mopa te model wa te kip kwe mingdun to lamon de xin to ngen xepi yindru kaxi se tingar tongwi. Kwe sencer langpa tong chekik xumi junyi tumar papa yansin xe. Mopa te ndun che modib du je. Ya pa gen, ta trongo chongwi ni kapo re. Terin kason magine trongsi che pomo lo chong chong trongchir no yomba sopar son te. Goju tsoyju me par njo andana mampo ndu. Te yonyin che xepi le yina. Nye chon sepo hima zon. Wen te jitin dene sipa hi yinpi konyo sipa hi yinjire. Nye pagin chela xe jor doji tanji matapa sachi tanji dungi yin ke sonpa den. Kwa matapa yinpi mayan duma xe che nanka xin taten to ne misi. Dena che tsui chon tani zon pomo tsowar mando. Pomo te ron dosi lan xin yi te tayi to son yu chire. Sindu xe te konlan yon mepinpi tewi sha chunpi monsan chi. Pe kawa chen nan che, me to kong la popi laki, papa chen rin si tong. Chuka zunga yung du mani yinpi, mani dong tong. Tsen dara ju la nying je piwa tong, tse shimar ngen song ke, dongen li sho pi, chui zaman dali lhapa me. Tomar lo pi kawa me, batu hewi ngaja me, tamar je pi topa me. Tatar shung na, tsen dashi nying la penpa hire. Je cho jupa hin xie je, bompi non ne konsur tuju ter. Tsirin ka pama nyi che mopi xipi tuanda sepo mehi chon gangtara pomo nyi pi rewa mepa to. Tacha kecha te kukip ko nyi xa li xin hansawa tabi mixi kanya majungwa na pomo tsuyo rinwi genko nyi che lui dungi nar sen dunga che jatsu longte monta mepi dunga che jatsu tani tuan mutu para rewin repo yonsa kante xela nyiwe yin. Pama nyi che chuji tongte ngay la xin lep xu. Teji ngô tong mi la shu. Mopa te hyo gang xin ne hyo dhi xin tuan te. Tele rupu kaxi hyo bu xin no dhi te ama pe dren che la tu tre yin. Dene che chen tumi tangzi ten du man rupu yin. Ti xin ju me du zong njong xin tse su yandan ripi to tong nipan ten pi. Tse zong te zong la hyo pa rupu re kyo. Ye ye. Tsang tere konzo sumpi sen su tadong mopa te la che xik tre ju lupa tabi nuwa xer yon. Sui chong kye yon madri para mopa tila toje yon yon xu je tali je. Tene zong te drokar nje tin dayi ten to ne me pa chadra xe pa tar shungwe. Mopa te kecha toje. Konsu chokhe cheru masong wara tewe tane zong te nyisa ndasa ka pomo gukbi rwa ta lupor to chong to songwa tar shung.
1: Nyingken je trobo na bazo. Xiang la nge liu yipi nondon ko la ndo tuki ngotu xina. Liu ndan nong la, drakar kason chame tenje ne yurin songwe. dating drakar che chungpo tsirinka pama ni lhasar kongni nenja hiwa tong chaykik drakar kasung chala sechanda ayong taroyong. Dar ten ko sumpo lhasi shok gangsar nenja songa tong malantay. Dewi nenja lampar to mopa hi tungni dar mota bi. Mota yinpi pomo drakar niju tela rewa zepi nawa hiwa soje kotindu. Nyingin namba. Terengke pejuang lungting nyinting li kong kongke lungting je zongri lugu zedong hebi le cheng je mongri zengrong le cheng me to to ma hebi liu yipa de nongden choma hui ca so jemi le cheng no mutu to zhongtang de liu ngaba de nyinting hyo diyan le cheng de zongri pa tong nyinting hyo ken drepe drizwa lo dor tong hebhir kengu ken chongra jeyan dan hindi yamo

ཁྱི Makati nimo kyo mambo tung me na yang, chen la jimba tong wara ten ga xie langgo ke ji yue jin. Jimba tong we xio la, ka gong ni kyo sa gu ji yue. Ji jin na, mi lu bo lin ce tang. Long jie zi ni do nyong gu bi, kyo tong gu ji yue ba shi. Ni, ca wa tie zha bi jin ji, chen mo ni ya bo ku ge mi. Chen mo lu bo tang, nya kang la ca wa tie zha ju mi. Ca wa tie zha na, Ni ku kapo yu, niya kanko zhi ci dang, niya ji so ji tu ci, lu bi ca zhi ci, co nang li to mu rung. Niya kanko zhi ci shi shi du, gyu nga ca, nga li gu ni, gyu ji ca, sun li gu bara, chan yu zhi. Sun, gu mo kapa da, lo le yun rin di na, ci mo ni ya bu ku ge mi, din ga ma ma bu, zha to la yin yu ba dang. La bar du, niya zhi din kapa di ni, yun rin bu du bi, gong xin ya yu. Cemo lo le dang kapar chi wen dang chi, ma la nui bai ki wa dang, ni ku ba yang hiu jin kinpo su gu yu. De de ni ma nya gong ge kyu zui kin nang chun du, lo le dang kapar la ngu ko ji mi. Ye, cen cha ma bu yu na, cemo ni ya bu ku gu mi. Ding ga ma ma bu hi li ga dang, chen chang su, gang si ra cen cha kinpo yu jin, cemo ni du to du ku bura hiu jin ngi jin ti ji yu. Ma chama, senta me ba ka la yu. Wen cha cemo du to de ni la yu yi ki de, lu sen lue dun ba tu ba si na, ni ku ba ra pen ba yu. Sen gan ri gen ke gen chi, ngu zhe si ba yi na, ding zeng gong ba dang, ya na yu ge gong zhe si ci, sen na ge du ngar se la, hi ga yang lue de si ni, ni ku ba ra pen du ting bo yu di, ngu zhe si yu. Zhe wo nam cho, gong zhe ba de na, cemo ni ya bo mu ku pi, 就建议过谁。

Luchong chubu chumu yueda. Dela nga ge, xe lo jidong ge jia xe xe ge lo ge da ju bi cei zhe ni. Zhonghua mo ma si tuin jia ke wu ni bi nzi gu qi mu. Beijing nan de gu mo tong qin tu. Za ji nga chua nga zong. Zhonghua mo re, gong par ye ji jia dui re sa bang gu cho bi gu di xe.

zeta na dobi bejong che yosana yu lu shi ren la pharji chen jo du junyo jo ta chu ju ba ta on ran da sa ga wa ma chi san da shi yota ya to bona ba zo te ren ka ta shi jo dun che ni mon da ra nga chu pe jong che shu yong che kon pha la tu bi le ji shi sen do

야 세레세레 부부쇼 하르바로 조고타 야 영어 무고로 모보 인기인데 야 다다라카루보 넬리쇼 야 렌체쇼 라기보 치라퓨야 히양양쇼 리보 몰라비 야 바투푸너 가토셰 야 다테르테 디보 몰람데 야 딜레 다보레키데 야 르콜라 나비 dorteshi magol lo la dalin dalin kharke yila tetar hyo lo churba sona te tolo hyo nga cherba sona sopa hi nga demi rando she so me dosi ko lo se medu munda la ta gor chep kyu sa lenkar yula gemle ri gonto sa lenkar yula ri karwo shu la te pa hyal ri tu tere munda la chechu che ki himbi ki kad punda la ti no nda ga hyo no doje te mele ne shansi ki kora to je do bi ke che su de ten de ki mo la jili tu tere ni mi to ko la nga yin de ma shan de ti ne amba de se de lenkar ke pa tu ko de la che hyu bi ke tu la te de ngari serba la ti de tu ngoma den di long sa yon de ma shan ra ta mister ki kabari pimi yu yu pirbari dimi tongshir mwabal de luu yinsa lali ki sambi ki tula tete shansi ki kora toja dhe mei sobe ki kata nda natin dema ta nyamro yinbi ki kenyi dema rani la pungro andru mei inya sami kesha tabi kata yidi chidi ki chengo teri rishin sergi ondi ki tamto mama sanshi norwe dadar kongri hiri yali shirungin ki tungta xanda tarwa namala nima risa xanda tarwa shime yali toron kasi xanda tarwa mimaru dhawu serki nongda tarwa wita la shati tingda tarwa marna raba gongla sungda tarwa kesha kesa norwe dadar yila tidu makhon dadar xanda yong la tidu sodor sodor maja pomran dhula tidu lava lava shanshu sambo son koba tsamdi kamsam de la kongma nga koba tsamdi sasam serki nongma momo tabdi kesa norwe dadar wana lingar ki patu naba ta long demin zomba tera yin ta kajan ka tsayang dama shanda tiki tomo jashi yoba dojo ten dama shanshi ki tongo le ri ta tere nyemi ki dongo shansi ki kora tojo ta long dama shanshi ki makhi ola jin song ta rong tiki ki miti dojo ten long tsayang ken dama shanshi ki pongo dojo ta lal ka droba tang ta gore shansi ki kora tojo ni tsengu nyi ki topi ki aye puba ta ten kiba ri dao ta dama shanshi ki makhi to tomo ke jashi yoba ta yujan dama shanshi si nubun daga hyo na ten melang yu lan dojo sa yu lam ji yoba ten daga hyo nu tse goli sa ta darwa rompo sheki kabab shebi ki lo tong tong dodaba ta jansho sanshi norbi dandar kim kurma andasa pyu telo

Bo si go ma nyam shong sham ke wo, ayang jo le si go nga ma phong zin na wo, ayang ma phong si go lu cha mo sor du wo, ayang ma phong si go.

Ayang ngaleri kar shong shu la wo Ayang kar mu pe go andan dam le wo Ayang re re ri go tere nye mi wo Ayang dang ga la go da na ti da ta wo Ayang te mo shong go ngom sa li te mo wo Ayang za ham le tong go tere te di wo Ayang te ne ti jar wo ngai wo Ayang ke sha la sha

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nga Na Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longti Nintin Santa Chiti Litin, Gege Losa Nima Yin. Tini taa lhontiyan kumaa gannuwaan la nga tso tso chichi kibaa tisi dhiri taa jindai ju kwaar la taa tsawa raang gannuwaan la ala shini nipa yar cijin nyi taa dhapa njirar shibiga taa tsawa ga cik ndai kwaa la nga tso maa taa ndrihin do diji ani maa shibaa ri tini dhiri taa tsawa raang gannuwaan la taa kong ka lhontiyan gannuwaan hibaa naa yin tsai chani taa ngay tenla chiri tisi dhiri taa jang taan aang tini jang tini taa tenju thopa tila yang ata tenje ge chek ne ba ta ani de da ba ge ta che te so te ten ka de ba lang ji re se na ci jin yin da de ba lang ji re se ni o ci jin yin da ani de bi ge ten te ma lang ji re se ni o ci jin yin da de bi ten te ba lang ji re se ni o to so yo ba re ta wen chang sha ta ka la ta jin de ge che te jin ju la ti ni jo gi bi ge che yin wa ji ye na yang ani sun ji ba ge za wa rang ge no la ani jin ju kang ge ji se le jindak che kaan yor gibi gita, jayi yosu sena mandu, yana che gita todang yosu di kwarla mebar, di kwarla ta ten mebar. Ta tenri ji ten mebar yenza, ta di kwarla nga su hibar shegi na, ta jindak ji jayi yosu sena ta, jayi yosu kwarla hibar shegi giba ji yina. Ani, zo di kaan re se dili ta, nga su tata ke yang ji tribi doji chogin zebi, ani, jiwaan, kanon, ani, ta di ji todang yosu ji, dordibo gugoni, kasabo gugoni, ten yo pare, ani, tedan jarni, ani xie je tere. Ta xie taan ka la nga zo gong liya mongpo ji xie yore, lontu goma te so gong no na. Yang jie tripi doje ke, ani, li xie jenwa do manzi yung tisa.

0: ཁྱི Kazi chira duji luji donji la gabo yoba mazi, luji donjo da rani jia geja ni, jen pama do bun shani, zhu pomo la mundu zambu pasan na, tega kaba angja, lego ji ge jie, zhou ji jie dun yusong ge jie ni, kaba angja tun tuji, gomi dang, sawi angja, darong yi gan angja caman la, ji lego song lego dang, baja ya jia anda na ji, dini kaba na jengo shiwa ji, ngon la angge dangbo di na na, rani jia gecha jala xie to ba dang, yana angge nipa di na na, zhobo pin cui ba kaba jia ni, nyanda jala xie chori. Jian zhobo so la zo jina, gecha xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie baja ya jia anda de, na jima ji ru ji. Deda ca ji che jia geja, rong ji jia jada xie to ji yo bi, che nan bi, lu ji do mun cai ga mang, pa jila nga zi ni ta ba ni ga si xie jin yin. Ya zhubo nan ba, da da ri ga long ching ka ba song yang lin cin nong la, zhubo, zhun zhu da, zha dun, zhomo, zha bar ji jia zhada zhada xi yo bi, qin nan ba, nga zi lin cin na xio bar, ga si xie jin yin. Zhubo nan ba, da ngun la zhubo, zhun zhu ga zhada de la jin yin na.
1: Aro.

Chobo namba, linzi jenjo to, chobo chola. Chamdu kodo di pyunni, chen namba, jadong du chi jia nga si ren, to san chobo yung ita himandu shijin yin.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhi hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ping go mo chong ma ge ge mo zha dong niu zhe jie zhu lang ka de ma zhe de ji na nong yin da la yang si chao zhe Hoyong ba zu zu ji zhang mo nyong zhu sheng de ta nga mo zha dong dong ma zhe ta de le ge mo ge ni jie zhu lang ka bi pen zhu zhe
0: zhe zhe ta nga he ging ge ge xiang bu de ji ci yin zhu ding mo ni lan sang zhu zhe
1: ore zhe zhe
2: 两个有个速度，两面太阳不是热呐，快点，你这边的热，火药贵呀不当，火药了，把足全部没有尾气，层面解决冷库了，马上有呢，也不有。

zeta na dobi bejong che yosana yu lu chi ren la pharji chen jo du junior jo ta chu ju ba ta on ran da sa ga wa ma chi san da shi yo da ya tu ko na ba zo te ren ka ta shi jo tun che ni mon da ra nga chu bejong che shu yong che kon pha la tu bi le chi shi sen do